0: Labari daki-daki, sauti rangadadaw, tattaunawa a fayyace, Arewa Radio, mita 93.1 a zangon FM.
1: Hadiza Harris, wata uwa mai yaya hudu har yanzu tana fama da mutuwar uku daga cikin ƴaƴan nata sanadiyar HIV. Lamarin da tace ya ƙara muni saboda tsohon mijinta ya hana ta neman magani. Bayan mijin nata ya sake ta tana da ciki na tsohon watanni 6, Hadiza ta je asibitin Sa Muhammadu Sunusi inda aka yi mata gwajin HIV kuma aka tabbata tana dauke da cutar. Kafin daga bisani ta yi barin cikin.
2: Ban san me yake ajalin yara na ba. Su uku ne, ashe shi mijina da aka yi aure ni kuma ya hana ni je asibiti sai dai maganin gargajiya. Sai aure na ya mutu, ina da ciki wata 6. Mamu sai ta rafaran ina zuwa asibitin Sa Sunusi. A ranar aka tabbatar min ina dauke da lalura mai karya garkuwar jiki. Saboda fargaba abin da yake ciki na ya fita.
1: Matsalar da Hadiza ta samu yayi kama da ta Aminatu Dalladi, wadda ta gano cewa tana dauke da HIV ne bayan rasuwar mijinta sakamakon cutar. Aminatu ta ce tun farko an danganta rashin lafiyar mijin nata da aljanu, lamarin da ya sa danginsa suka dogara da magungunan gargajiya maimakon neman kulawar asibiti.
3: Mai gidana yana ta rashin lafiyar na ana cewa mayu ne suka kama shi ko iska ne ana ta magani. Bayan ya rasu sai kamata ta ce in je asibiti zana. Ana yin min test abinda nake tsammani din haka ne.
1: Bilkisu dan yaro wadda aka gano tana dauke da HIV sama da shekaru 20 da suka gabata, ta ce yanayinta ya kara tabarbarewa bayan da ta daina shan magunguna sakamakon wani gwaji da ya nuna cewa ba ta dauke da cutar.
4: Da na haifi first daughter dina sai aka gaya min ina da HIV, ban yarda ba. Suka dora ni kan magani, to haihuwa na biyu sai aka gwada aka ga lafiya ta lau, sai na daina shan magani. Sai ta dawo da karfinta na rami sosai. Dai a gida dai suka yi ta ce min gawa ta kira mi.
1: A cikin hukumar lafiya ta duniya, kimanin mutane miliyan 41 ne ke rayuwa da HIV a fadin duniya karshen shekarar 2025, ciki har da yara miliyan 1.3. Wani bincike ya kiyasta cewa kula da cutar HIV na iya lakumi tsakanin dala 1,800 zuwa dala

0: biyar bidiyon girke-girken nan ta dakata ta koma baya kawai sai kaga kuma ta dakata ta sake kuma maimaitawa to amma dai babu damuwa tunda da Airtel Smart Connect mai mutukar sauri take amfani mai dauke da data mar iyaka da ake iya hadawa da kowace irin na'ura koda kuwa wutar baterin ya mutu akwai madadi da za iya amfani da ita na tsawon awa 6 kawai a cigaba da rayuwa babu tangarda hanzo ta ka samu Airtel 5G Smart Connect a yau akan naira 25,000 katal zai ci shagon Airtel mafi kusa ko a kira lambar kyauta 0900000000 domin samun taka a yau Airtel
1: mai fa
2: yawa dan ba ni rubun kwalba anan
3: yar uwa har yanzu kina siyan wannan man dura abinda biki san me ke cikin sa ba kai kin san inda aka hada shi ne ni dai man fa oil nake siya a takaice sun yi wani sabon sacheti wanda ya kai ninki biyun wancan na baya kuma wannan sacheti naira 300 ne kacal a karamin farashi
4: sabon sacheti power oil 90ml mai ne mai inganci da zaka iya siyan shi a naira 300 kacal
5: Mama, sai kin ganye da nan wanke ban dakin nan. Ya wanku sosai fa.
6: Tabbas, zai iya wankuwa sosai a ido. Amma idan ba da Hypo Toilet Cleaner kika yi amfani ba wajen kariya, to ban daki cike yake da kwayoyin cuta baja-baja.
7: Haka ne, kare ku yarjewa kwayoyin cuta, ku kare ban dakin ku kullun da Hypo Toilet Cleaner.

LG tana kula da lafiyar ku fiye da kayayyaki. Duk wanda ya siya LG Duaku air conditioner daga Fuani showroom ko kowane shagon dealer da aka amince da shi a faɗin Najeriya zai iya samun insurance da

0: Khadija Nasir dauke da labaran kasa da nake tare.
1: Cikin labarin zaji cewa shigar da Better Edu da Ole Jimmy da Adedeji cikin kwamitin yakin neman zabe na jam'iyyar APC ya jawo cece-kuce. Gwamnatin tarayya ta yi shiru kan takaddamar ofishin bunƙasa kayayyakin da ake samarwa a Najeriya. Malamin addinin Musulunci Sheikh Jingir ya musanta kiyayya ga Kiristoci inda ya kira da mutunta juna tsakanin addinai. A ƙetare ma dai zaji cewa Singapore ta bullo da tallafin kusan naira miliyan 94 ga kowane yaro saboda raguwar yawan haihuwa a ƙasar. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da kai a cikin labaran ƙasa da na ƙetare na yau Litinin 11 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijira, tafiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daidai kenan da 24 ga watan Agusta na shekarar 2026 miladiya. Kanin labaran aka saurara sai gyara zama domin jin cikakkunsu tare da ni Khadija Nasir. Yau kwanaki 101 kenan da sace dalibai da malamai a garmar hukumar Askira Uba da ke jihar Borno. Muna yabawa da kokarin jami'an tsaro da ya kai ga ceto dalibai da sace da aka sace a jihar Oyo. Sai dai kuma wannan nasara ba za ta zama cikakkiya ba har sai an ceto daliban jihar Borno da ke tsare a hannun 'yan bindiga masu garkuwa da mutane. Yanzu kuma sai cikakkun labaran. Wani cece-kuce ya barke kan shigar da tsohuwar ministar harkokin jin kai Better Edu da tsohuwar shugabar kwamitin hukumar kula da asusun inshorar ma'aikatan Najeriya. Kwamitin ya tada kura kasancewar dukansu sun fuskanci zarge-zargen rashin da'a wajen tafiyar da kudade yayin da suke rike da makaman gwamnati. Haka kuma ana tambaya kan nadin Adedeji cikin kwamitin bisa hujjar cewa matsayinsa na shugaban hukumar haraji mai kula da tara haraji na iya bashi dama da samun kusanci da kudaden jama'a. An dakatar da Edu daga makamanta yayin da take ministar harkokin jin kai a sakamakon wata badakalar kuɗi da ta shafi zargin amincewa da tura naira miliyan 585 na kudaden jama'a zuwa wani asusun banki na gashin kai. Dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar NDC Rabiu Musa Kwankwaso ya buƙaci Director General na kwamitin yakin neman zaben shugaba Bola Ahmed Tinubu Abdulaziz Yari da ya sake yin duba kan matsayin da aka bashi. A cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya, tsohon gwamnan jihar Kano ya ce kiran ya zama dole saboda abin da Najeriya ke bukata ita ce sabuwar hanya. Ya ce tsarin kwamitin yakin neman zaben na APC ya tayar da wata babbar tambaya kan ko 'yan Najeriya za su zabi sabon wato mafari ne ko kuma ci gaba da tsarin da ya jefa su cikin mawuyacin hali. Jigon na NDC ya ce tsarin yakin neman zabe na APC ya sake gabatar da wani yanayi na masu danniya da waɗanda ake dannewa. A nan kuma Director General na kwamitin yakin neman zabe na jam'iyyar APC Abdulaziz Yari ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewa jam'iyya mai mulki za ta cika alkawuran da ta dauka ga masu kada kura'a. Yari ya bada wannan tabbaci ne a jiya bayan ya isa filin jirgin sama na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja daga wata tafiya zuwa kasashen waje. Magoya bayan jam'iyyar da abokan hulɗa da sauran masu ruwa wato masu yi masa fatan alkhairi kenan su ne suka tarbe shi a filin jirgin bayan nada shi Director General na kwamitin yakin neman zabe na APC. To ya ce APC ta ci gaba da jajircewa wajen cika alkawuran da ta dauka a lokacin yakin neman zabe na shugaban kasa na shekarar 2023, yana mai jaddada cewa jam'iyyar za ta tsaya tsayin daka kan alkawuranta. Gwamnatin tarayya da jam'iyyar APC mai mulki sun yi gargadi kan duk wani yunkurin dawo da tallafin man fetur. Sun ce soke matakin zai sake jawo matsin tattalin arziki tangarda da rashin tabbas da suka sa Najeriya ta yi watsi da tsarin tallafin tun farko. Shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Farfesa Nantawe Luwatda da ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a Muhammad Idris ne suka bayyana hakan yayin da suke mayar da martani kan shawarar Atiku Abubakar ta dawo da tallafin man fetur. Shugaba Tinubu ya sanar da kawo ƙarshen tsarin tallafin man fetur a ranar 29 ga watan Mayu na shekarar 2023. Yana mai cewa tsarin ba zai dore ba kuma kudaden da ake kashewa wajen tallafin za a karkatar da su zuwa ayyukan ci gaba. Mai magana da yawun dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC a Teku Abubakar Kenneth Okonkwo ya soki matakin gwamnatin tarayya na cire talafin man fetur. Yana mai cewa matakin ya kara wahalar da rayuwa, wato ya kara wahalar da rayuwa. Ya kara wahalhalar rayuwa kenan tare da rage darajar naira. Okonkwo ya bayyana haka ne yayin wata tattaunawa a gidan talabijin na kasa, inda ya kare shawarar Atiku na rage farashin man fetur idan aka zabe shi shugaban kasa a zaben da ke tafe. Ya ce cire talafin man fetur ba a yi shi bisa kyakkyawar shawara ba, kuma bai samar da wata fa'ida ta zahiri ga 'yan Najeriya ba, duk da ikirarin gwamnati cewa matakin ya samar da kudade don ayyukan ci gaba. A cewar sa, yanzu litar man fetur tana kusan naira 1,300, ma'ana mai abin hawa mai tankin lita 100 zai buƙaci kusan naira 130,000 domin cika tankin sa. Ofishin sakataren gwamnatin tarayya ya ci gaba da yin shiru kan takaddamar da ta dabaibaye ofishin hukumar bunƙasa kayayyakin da ake samarwa a cikin gida, wato wanda ake gudanar da bincike akan sahihancin wanzuwar ta. Mai kula da ofishin a matakin ƙasa, Nwabu Zebichi Buchi George, ya kare ofishin yana mai cewa masu sukar sa yanzu ne kawai suka gano wani tsari da ya ce ya shafe shekaru 16 yana aiki. Sai dai takardun da ya wallafa sun nuna cewa nadin sa ofishin ya fara ne a watan Yuli na shekarar 2025. Yunkurin da jaridar Vanguard ta yi na samun matsayin ofishin sakataren gwamnatin tarayya kan al'amari

0: Toma da lama yi waƙe abin ci wato San Lili muna godiya kwarai da gaske kamar yadda masaura kukan turo da sakonnin ku akan lambar wayar mu ta WhatsApp 0907 8217 5 masu kuma kira kai tsaye yanzu za ku iya shigowa akan layukan wayar mu 0206 4 6 9 5 0206 4 6 9 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa
0: alaikum salam. Da wa muke tare?
1: Hajiya Fatima da ƴan uwa abokan aiki, fatan alheri a
0: gare. Na'am, muna godiya kwarai da gaske. To malam Musbahu ga ka tsara barada.
1: To bara mu fara da shi sai gaskiya ban yadda da abin da ya faɗa.
0: Kana da jaki nan ko?
1: Gaskiya. Sai a ce ai ko waɗannan da suke fitar da wannan kirtiga ai Turawa ne gaskiya. Abu shi zan iya yadda maza sun fi iya mata da sun fi iya girki. Amma masu jakin nama irin balangun nan da masu
0: kwarai
1: amma sai abinci ne a zuwa tsura a cikin ya
0: yawwa mata sun bugo to nan an kalubalanci Hamza
1: amma sai dai idan sauri kake yi gaskiya maza sun fi sauri amma dai a tsaya dai a tsara abinci magana ta Allah
0: sai mata
1: sai dai mata amma da nama da sire na tabbatar da maza sun fi yawa kuma abinci kyau-kyau sai dai na miji amma in dai a tsaya a yi ma abinci mai kyau kai samu nutsuwa
0: gaskiya
1: sai dai mata sosai da
0: su amma
1: shinkafa da wake kamar yadda mai waƙan nan yake cewa ni ma abinci na ci
0: kai ma shi to a nan kun yi daidai kenan da Hamza saboda shi ma
1: amma kuma ai na ji a ce shi kamar ya fi son fara ni na fi son wannan wadda za a haɗa a dafa da wake mai ɗan baƙi-baƙin nan
2: ai wadda ta yi kalar da ta yi baƙi-baƙin ai ta fi daɗi
0: to muna godiya ƙwarai da gaske to madalla muna godiya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu da wa muke tare
3: kan ta mai Saliu kai kili ta
0: to malam Saliu ga ka tsaraba rana ka ji yau mai Halimatu ta koyar da mu da fatan uwar gida ta saurara ko kuma za a gaya mata yadda aka yi ko
3: ana shirin yin uwar gida
0: ana me
3: ana shirin yin uwar gida tukunna
0: a uwar gidan bace zo ba kai yanzu ka fara ji ya mata safin ta zo kenan
3: amma ina koyo kanin ta ne ma inda mata
0: ka ja mata aji kai ma ka yadda da cewa maza gwanaye ne kenan
2: kaga shi kenan ta huta idan aka ce namiji ya iya girki ai kaga ita ma mata gidan ta huta
0: kwarai da gaske dauki layi daya assalamu alaikum
4: alaikum assalam
0: masha Allah da wa muke tare
4: kuna tare da Naju daga Mari
0: to malam Naju daga Mari barka da shigowa
4: barka
0: barka dai ka ji shirin tsarbara na yau da tsarbar da ya zo muku kenan ko
4: na ji amma dai maganan gaskiya dai dai abinci ne wanda ya shafi wanda ake a cikin gida
0: na'am
4: a cikin gida na family to gaskiya namiji ba zai taɓa kaiwa kamar mace ba
0: na'am
4: mace ta ji shi mai kenin kuma ta san yadda za ta yi ta ɗauki wannan tsada ta wannan ya tashi sannan kuma don samu wani ɗan extra ko da za a iya don samu wani tsoro haka ki kaɗan.
0: Masha Allah.
4: Amma dai abu ne wanda ya shafi abinci na commercial na sayarwa ko a gefe-gefe hanya ko a hotel ko ma ina ne in ka je to gaskiya za ka samu in dai ba hannun miji ba ne yake to na hotel ma za ka samu ba a cika sosai. To dai gaskiya wannan dai ina ganin haka ne amma dai abinci na gida ne ka ce wai a ka zo gidanka ka ci abinci. Dole in ka taɓa kai ka san akwai bambanci da abincin mace
0: da kuma abincin namiji.
4: Tabbas mace mace in dai akan sarrafa iri wannan ne gaskiya tana gaba da nan ko mugu a kura
0: kware da gaske to kaji wai na shinkafar da aka koyar da fatan za a ga uwar gida ta dinka sarrafa shinkafa
4: uwar gida tana daman shi take amma dai yanzu dai za ka ga ya mata ta wani karin ilimi a kai
0: kware da gaske shinkafa ta abin ta ci ta girkawa ma ana iya yin waina da ita to muna godiya kware da gaske
4: amma baki bakin nan gaskiya shi ne kan gaba
0: to mun gode kware da gaske

0: wanda zai yi zabe tsarin mulki ya masa gata ya zabi duk wanda yake so. Sai dai kawai abin da muke fada in ka tashi zaben shugaba kai zabe na gari shugaba wanda kake ganin zai maka shugabanci akwai abin da ake kira leaders ba rulers ba kamar yanda na fada a wannan makon da kace ka
1: tuna Allah ji kan
0: abin da marigayi dan
1: masani kare da gaske
0: masu yake ga al'umma mu zabi shugabanni
1: ba jagorori ba
0: ba jagorori ba ba wanda zai amfani da iron fist ba takalman karfi take kai da yake so wanda zai yi tunani ya ba da shugabanci na gari ya ba da abin da ke kira leadership by example to kaga abubuwan da ake fada kuma wannan batu tsakanin a cikin ku ne da
1: gwamnatin Tinubu
0: a Tinubu kullun kuma abin da muke fada wato mukan ga mutane cewa yan siyasa waɗanda a yanzu suke da batutuwa a kafadun su na wanda za su gaskatawa mutane cewa sun kai bantan su abin da ake kira burden of proof wanda yake kafadun su to lokacin su ne kuma ko a makon da ya gabata da aka bude campaign abin da nake jan hankalin yan siyasa da masu neman
1: babu bari mu je sashen talla mun dawo sai a dora

0: cikin gwamnatin ya rikide.
1: Amma kamar sun bayar
0: ya hankalin sa ya tashi.
1: Kamar misalin da suka bayar kusan ada kusan jihohi 25 ne ko da 7 kamar yadda suka fada ba sa iya albashi, amma a yanzu kusan ba jihar da ba ta iya albashi.
0: Gaskiya da aka cire tallafi duk wanda yace jihohi ba sa iya biyan albashi, wallahi wallahi fada yi ka nema rantsuwa uku. Amma idan da mu misali da muke bincike, idan da zaka zo ka gaya mun ka ce jiha kaza a lokacin da aka cire tallafi ba ta biyan albashi, abinda take samu daga asusun hadaka na kasa kaza ne, abinda take samu na cikin gida kaza ne, saboda haka kaza ne ya rage mata albashin ta kuma kaza ne, saboda haka abinda ya rage mata abinda ta hada ba zai biyan albashi ba. Babu jihar kaji neman rantsuwa, babu ita, babu jiha a Najeriya wacce kudin ba ma kudin cikin gida ba, kudin hadaka da yake zuwa mata, babu jihar da take kashe 70% na kudin hadaka akan albashi, babu ita. In akwai ni a buga a gaya mana, mu bincike muke, ni na san babu. Na zauna a National Assembly, na zauna na yi committee na finance, duk irin wannan abubuwan gaban mu ake kawo musu, ba ma gaban mu ba, committee na, na sub committee da nake federal revenue, federal government revenue committee na ne yake duba. Sannan ina chairman, na fara karbar grant da gwamnatin tarayya 750,000 dala da wale da wani abu daga 1991 zuwa wani bangaren na 92. Amma da kudin cikin gida da nake samu zan samu 200,000 da wani abu, albashi na 900,000 da wani abu ne, na biya albashi sai da wani tuban da wani abu da zan. So babu jihar da take kamata a wannan lokacin, babu ita a Najeriya. Amma gwamnatin za ta fada, mutum yana so ya kare kansa sai ya kirkiro wani abu, amma a buga a ce wannan jihar, jiha kaza, jiha kaza. A gidan radiyon ku akwai wani shugaban karamar hukuma yau wajen shekara 7 ko 8 da ya shiga yake cewa su ba su yadda a koma da ƙananan hukumomi, a raba ƙaramin jihohi da ƙananan hukumomi ba, in an raba shi ƙaramar hukumar sa wata biyan albashi ba, kuma shi ƙaramar hukumar sa duk arewa ba ƙaramar hukumar da take revenue na gida irin sa, in ka dauke Lagos ma da Port Harcourt, saboda duk gidajen da ka sani kasuwa ce a ƙaramar hukumar sa, kuma manyan kasuwannin Kano, Kaftsuna ce. Kuɗin da zaka samu na cikin gida kawai ya isa ya biya albashi, amma sai yake cewa ba ya biya albashi saboda yana so da dawo da wannan gwamnati wannan lokacin. So kada a ja ƴan Najeriya arbabe, a daina magana cewa ba za su biya albashi ba. Shi Atiku ai ya hango cewa magana wata jiha ce ba ta biya albashi ba, haka bane. So ba hujja bane ka cire subsidy akan wata jiha ba ta biya albashi ba.
1: Amma akwai masu mamakin cewa shi me yasa Atikun tan a baya be kamar kalubalanci wannan tsarin na ta gwamnatin APC na janye wannan tallafin ba, sai a wannan gabar sai suke ganin ai kamar ma siyasa ne abu.
0: Ah, dama siyasa ce muna, ba takara ya fito ba, kuma su ma sun fito takara yake so, kuma ya kada su
1: ba lalle wai in yayi nasara
0: yau go, su kuma suna so su kwaci kansu, ai siyasa ce. To ai misali an shasi ne a baya, ai Buhari har ya gama campaign din sa aka zabe 2015 din ne yaje yana cewa zai cire tallafi, kuma yana zuwa sai dinga ai zai abun nan din mai ba magana tallafi mai daga 86 da ake sayarwa zai da bai bu a sai da mai naira 40 ba a lokacin aka suka yi campaign, kuma da ya hau ya saukan mai yana naira 195 a ranar da wannan shugaban kuma ya cire tallafi ya koma 500-600 da wani abu. So in dan Najeriya ya shiga haufi akan magana Atiku, ba ka karga laifinsa, yan siyasa a baya sun gaya masa ne bai gani ba.
1: To da yake dai muna gabar zaben, akwai kwamitoci da ake na yakin neman zabe, ana ganin tun shugaban kasa ya fita kamar ɗan kwamitin yakin neman zaben sa, ana ganin sauran jam'iyyu kamar ADC da NDC da su kansu PDP kamar ka yanzu suna ga har yanzu ba a fitar sunayen da waɗanda za su yakin neman zaben ba, sai suke ganin anya sauran jam'iyyu sun ma shirya ko duba da tana an ba da dama fara yakin zaben a

0: FM.
1: Sabon salo, sabon tsari.
2: Arewa Radio faɗa ra'ayinka. Shirye gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryensa a cikin harshen Hausa zalla, a kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba. Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa ga gagarumar bada himma kan ƙa'idojin yaɗa labarai da kuma gogewa. Mun guduri aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum, da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar faɗin ra'ayinsu kai tsaye bisa doron doka da oda, da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu ƙananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da
3: to madalla masu sauraro, da fatan kuna jin dadin kasancewa da mita 93.5 zango na FM yayin da kuke sauraron shirin yau da gobe kenan. Daga bakin Muhammad Gali inda bawa da kuma Abdurrahman Gora, insha Allah shirin zai ci gaba da zuwa muku yayin da muka dawo daga sashen mu na labarai da al'amuran yau da kullum na Arewa Radio. Yanzu ku saurari labaran Kano a yau.

Masaro barka da rana ga labaran Kano a yau mai karanta su Abdul Mumin Sanyawa. Wadanda suka yi asara filayen su sakamakon takaddamar da aka dade ana yi tsakanin Jami'ar Bayero da Kano da ke kada ta Kano kinan da mazauna Rimin Zakara sun fara aikin tantance wadanda za su amfana da biyan diya daga gwamnatin Kano. Wannan mataki ya biyo bayan wani rahoto da Arewa Radio ta gabatar a baya kan halin da mazauna yankin da abun ya shafa ke ciki da kuma kiran su ga gwamnatin Kano akan ta shiga tsakani domin magance matsalar. Kwamishinan Ma'aikatar Filaye da Tsare-tsaren da Cigaban Birane Abdul Jabbar Muhammad Umar ya ce kawo yanzu an tantance sama da mutane 200 da suka cancanci amfana da biyan diyar. Yayin da aikin tantancewar ke cigaba da gudana domin tabbatar da cewa sai har masu kadarin sun samu haƙoƙinsu ba tare da ɓata lokaci ba. Da yake magana a madadin waɗanda lamarin ya shafa Aminu Hashim ya ce wasu mazauna yankin waɗanda darajar filayensu na asali ta bata kai naira 200,000 ba, yanzu ana ba su filaye madadinsu da aka kiyasta darajar su ta kusan naira 2,000,000. Nan kuma kwamishinan tsare-tsare da kasafin kuɗi na jihar Kano Suleiman Shanono ya yi gargaɗin cewa rashin cigaba da manufofi daga gwamnati zuwa gwamnati na kawo cikas ga cigaban Najeriya. Da yake jawabi a taron tunawa da cika shekaru 65 da kafuwar cibiyar gudanar da harkokin mulki ta Najeriya, Shanono ya ce gwamnatoci da dama kan yi watsi da ayyukan da gwamnatocin da suka gabace su suka fara. Ya yi kira da samar da dokoki da sauye-sauye da za su sa kare shirye-shiryen cigaba daga sauye-sauyen gwamnati tare da tabbatar da ɗorewar manufofi da tsare-tsare a harkokin mulki. Suleiman Shanono ya ce jihar Kano na ƙara inganta harkokin gwamnati da mulki ta hanyar ingantaccen tsari da sa ido kan ayyuka da kuma ƙara baiwa jama'a damar shiga cikin tsarin tsara kasafi na kasafin kuɗi na jihar Kano kenan. Jami'ar APC a ƙaramar hukumar dawakin kudu ta jihar Kano ta amince da Alhaji Yusuf Datti Hussein a matsayin ɗan takararta na kujerar majalisar dokokin Kano mai wakiltar yankin. A wata sanarwa da jami'ar labarai na ƙaramar hukumar Murtala Umar Kawai Sanyawa Hannu ya ce an cimma matsayar ne ta hanyar yarjejeniya tsakanin manyan jigajigan jami'ar ƙarshen sa ido daga tawagar hedikwatar jami'ar ta ƙasa. Tawagar wadda Alhaji Abdulmalik Ahmad Usman ke jagoranta tabbatar da cewa an gwada aikin cikin lumana kuma bisa ƙa'idojin jam'iyyar. Shugabannin APC sun yaba wa mambobi da magoya bayan ta bisa wannan dattako da haɗin kai inda suka buƙace su da su ci gaba da kasancewa tsintsiya maɗaurin ta ɗaya ta da yin aiki tare domin samun nasara a zaɓe mai zuwa. Ƙungiyoyin sa kai da ke aiki a unguwanni 10 na ƙaramar hukumar Tarana nan Kano sun yi alƙawarin ƙara himma wajen share magudanar ruwa da kwashe shara daga hanyoyin ruwa domin rage barazanar ambaliyar ruwa a lokacin damina. Shugaban ƙungiyoyin sa kai ta Tarana Alhaji Ado Salisu Bashir shi ne ya bayyana haka yadda yake jagorantar mambobin ƙungiyoyin wajen share magudanar ruwa a wasu unguwanni 3 da ke wannan yanki. Bashir ya buƙaci mazauna yankin da su daina zubar da shara cikin magudanar ruwa ta da yin kira gare su da su kula da tsaftar muhalli da kuma gaggauta kai rahoton magudanar ruwa da suka toshe waɗanda ke buƙatar ɗaukar matakin gaggawa. Daga cin unguwa 3 Alhaji Mahi Muhammad ya yabawa masu aikin sa kan bisa ƙoƙarin da suke yi, amma ya jaddada cewa hana ambaliyar ruwa da kuma tsaftace muhalli alhakin kowa ne daga cikin mazauna yankin baki ɗayansu. To iyakar abin da ya samu kenan. Da karfe 3 akwai labaran kasuwanci a madadin Khadijatu Khadija Nasri ya kenan da ta tattara kan labaran, sai kuma Hamza da ya sarrafa na'ura. Masaro mu huta lafiya.

0: zangon efiya
1: mai fa
2: yawa dan ba ni rubun kwalba anan
3: yar uwa har yanzu kina siyan wannan man dora abinda baki san me ke cikin sa ba kai kin san inda aka hada shi ne ni dai man fa oil nake siya a takaice sun yi wani sabon sacheti wanda ya kai ninki biyun wancan na baya kuma wannan sacheti naira 300 ne kacal a karamin farashi
1: sabon sachetin power oil 90 ml mai ne mai inganci da zaka iya siyan shi a naira 300 kacal

0: da alama ya ji hankalin masu sauraro suke ta tofa albarkacin su batun da muka dauko shine muka ce batu ne akan bashi yana taimakawa kasuwanci ne ko sana'a ko kuma alalata sana'a ko kasuwanci yake akan abin da muke tattaunawa kenan kuma lambobin da masu sauraro kuke kira su ne 02-64-46-56 su ne layukan da ake kira za mu sake koma masu sauraron domin sake ba da dama kafin maji ra'ayoyi masu sauraro na Arewa Radio. Wa alaikum salam da muke tare. Bacin yayi sallama sai kuma layin sa duf. Arewa Radio Bramaji da muke tare.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam da muke tare.
1: Kuna tare da Minal Saidi.
0: Minal barka da shugowa cikin wannan shiri.
1: Barka.
0: Na, Minal kin taba cin bashi kuwa? Yafi miki kenan?
1: Yafi miki.
0: To yanzu wace shawara zaki ba musamman waɗanda suke kokarin cin bashin?
1: Ya dai masu kokarin cin bashin na. Yi hakuri da abin da Allah ya ba su. Diriri ta a hankali. In suna roƙon Allah suna sai wannan kukan su gurin Allah sai Allah ya ga shi ma a musu ba su cin bashi ba.
0: Na'am.
1: To
0: muna godiya da wannan gudunmawa Minal da kika bayar za mu je mu ji ra'ayin wani wa alaikum salam wa rahmatullahi da muke tare
2: sunana Bala Abdulmetido
0: ko to Bala barka da shigowa cikin wannan shiri
2: barka da kokari
0: to wace gudunmawa kake da ita wace za ka bayar kai ma
2: gudunmawa dai duk na ji dan uwa sun bada abin da yake ne kaman an rage mutanen mu suna gangari sai ka ga baka san mutum ba sai su ga daren nan a rinka za a baka bakin 100 a wata ki da zaka biya 200 to mutanen mu gaskiya a dinga kiyaye irin wannan bakin da za a tura ma su a tsaran kuɗi ko a ara ma kuɗi a ce ka tashi biya ka biya 900 a ce ka biya 100
0: ta ba baka ji wasu suna cewa wai menene ranar biyan bukata re ba a bakin komai ba ne inda bukata za ta biya
2: eh ai firma ce furba a gurin Allah kamar kusan kusan kaman kana yaki da Allah
0: amma ba a ce ai ba komai ne zama rubabba ko
2: a kamar je wannan na za a baka kudi kuma za a baka baki ka tashi biya ka biya 110 ko 150 ko 200 kuma menene dai ka ga wannan yaki din da kokari muna kiyaye irin wannan abu
0: na'am
2: dan dane da kuma karba ai larura ce dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabba niyyar sai ya to Allah yana
0: na'am
2: ya sare masa yanda sai kuma sai addu'o'i ma dai da ake kai dan neman
0: domin tsarin neman tsari daga shi kansa bashin na'am to muna godiya da wannan gudunmawa
2: alalika an haramika to a gani ne mun kadika zuwa cikin sunan dai amma dai mu kiyaye wancan gaskiya kuma kana da ikon ce maka aka ce maka an ba ka kuma ka jiya dan gobe ma in Allah ya sa wani ne ma ya samu
0: na'am to muna godiya
2: bayyo to mana wasu malami ma akai su da karar da kuma
0: na'am to muna godiya sosai amin muna godiya da wannan gudunmawa madalla muna godiya sosai bar mu jira ayin wani Arewa Radio na'am da muke tare a nan wa alaikum salam barka da shigowa cikin shirin mu na ina a kwana
3: alhamdulillah kana tare da Amina Haruna da ke garin Bakar Karamo
0: Amina Haruna me na ka ra'ayi
3: ra'ayi na gaskiya shi bai shi amfani in ka bi da hitayen da zai ma amfani zai ma in bi da hitayen da ba zai ma amfani ba zai ma amfani ba yanzu ma ana kamar kai ne jarin ka da wuce 10,000 ma ka karbo bashi 30,000 kaga ai baka bi yanda bashi zai ma amfani ba inda ne bi za ka zo ka sawo bukatun ka da waye da waye duka sai kuɗi ma baka sani ba yayin yanzu ba ya tsare amma in ka karbo duri da ke sabiya ya kayan da ya dace kenan kawai kuma yi damun ka'idar bashi in ka karba ka rubuta ko da a ce bayan baran ka za a biya ma
0: na'am to malalla ina godiya sosai muna godiya sosai a arewa radio akan mita 93.1 wa alaikum salam
4: na'am Suleiman Halidu Muhammad Kabu
0: na'am Suleiman barka da shigowa na'am Suleiman kada alhamdulillah na'am me zaka ce kai ma miji naka ra'ayin game da wannan batu
4: ai kake kana tona kana tona akan bashi yana
0: bunkasa kasuwanci ko kuma rusa kasuwanci ne
4: ai shi bashi ya danganta akwai wanda za a baka dan ka shiga ba akwai kuma wanda za a baka kuma dan aka shiga
0: to fa
4: yawa yanzu ka zo ka bani misali ka bani naira miliyan 2 ka ce Suleiman jarin ka yi kasa ga naira miliyan 2 gashi ka je ka juya zuwa ɗan shekara ka haɗa mun kaya naka dawo mun da shi ka san wannan ka yi mun ta goma shi 100%
0: haka
4: akwai kuma wanda za a ce ga naira miliyan 2 zuwa ka haɗo mun naira miliyan 2,500 wanda za a ci kiwon kai kaga wannan kaga riba ta shiga ciki kuma kai kanka idan zaka je kwakwalwa wannan 100% idan miliyan 2 ma baka haɗu ba
0: na'am to yanzu wacce shawara za ka ba wa kamar da masu
4: iyali mu kananun yan kasuwa kowane ya haƙuri da abin da Allah ya bashi ci gaba da addu'a domin kiyo bashi nan ana kukantar gare ka rai za ta iya samuwa
0: to fa
4: kana fama da ɗan gidanka kana ji kana gani ka zo ka sai da hikoki
0: to Allah ya sa mu dace
4: amin
0: amin nagode madalla masauraro ana ci gaba da yadda kuna ci gaba da kasancewa da Arewa Radio akan mita 93.1 a zangon FM cikin shirinmu na ina kwana